Akay tichonah kanapnok jenis lahubal, itnokonek by Dios. Chikokan ayatrin, tolchashkan kan oko kapshalui, yung hunok sa mahanil ko programa.